0: Colin!
1: Eti!
2: A ki moun sa akè mè la?
0: Mwen ki la, oui?
1: Eh,
0: Makoum! Kouman ouye, an?
1: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
0: Ah! Ebe, kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
1: Mwen ti lè.
0: Kouman ni an?
1: Mwen ka bouy manje sa mwen ja asou di fe.
0: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Joannes la.
1: Ki les la? Chabine Noé?
0: Oui, sa katavay ko de Pitan Company.
1: Uh-huh.
0: Ou konèt li bien?
1: Uh-huh.
0: Eh bien, my dear, ou sav Tifi sa la? Son Tifi ki proxy, loy ka mache, pa ka touche te?
1: Uh-huh.
0: Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bien pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loy sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale ka wete. Me la moun toujou wey.
0: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. La wè ti boy la vini wey le apremidi. I pa jamè antwe an di dan. Se a son gwo wash door a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmen tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
1: Ki manye, kou ni sa?
0: Tou an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
1: Mè vese. Pon sa sa, pou kon kon se bay sa la?
0: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
0: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
0: Eglantia online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
0: Bon.
1: Eglantia, manje a tuit Eglantia.
0: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
1: Mm-hmm.
0: Bon ay bete manje san di fe, paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
0: And do what?
3: I going and play with the baby.
0: With the baby?
3: Yes.
0: See, Mama, go home. No.
3: Mr. Colin,
0: sa ki vise ti mwen sa? Anyway, si Colin,
5: mwen kay mwen.
0: Mwen kay mwen.

0: Si Colin, good night.
1: Mahoum, sa ka pwane chime yo swaya?
0: Mwen jes ka mache, oui. Koumou ye, an?
1: Mwen bien.
0: Apo an ti van?
1: Oui, mwen do wala. Mwen de gala van ti had la. Mwen jes di pye mwen la. Mwen jes vini asiz la.
0: Ok.
2: Ti mwen mwen do an kwestyon. Ki denye fwa ou eti an maye, be ou ti de la?
1: Apo chan de semen ki pase?
2: De semen ki pase. Ti mwen la really vingo, hein?
1: Oui, mwen sa, men. Ben ti ka bien sweti mwen maye la. Mwen la ka bien manje, ti mwen la ka delis.
2: Ou men se bien manje ka bien manje kon sa, hein?
1: Merci.
2: Eh bien, kite mwen dou yon bagay.
1: Ti mwen la ansen. Sa kwa liye?
2: Mwen dou yon ansen. Ben ou ti gatye ti mwen maye sa la.
1: Ki mwen yon ka di sa?
2: Tout kote ti mwen maye la mwen de ben ou ti pou ale. Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Pa mwen!
1: Mwen gwen siya. Pa le.

0: ka di you know I do kaso ek money by your chair mo vle di madam mo ya masa di
1: I mean well look we are an endangered species 27 to 1 c'est pour acheter 26 soir ki do
0: kaso cook c'est pour be careful so radi avou moun passe ek 35 ay di madam mo sa garçon kaso ça c'est by so yo sa garçon
1: anyway belo Asa mwen nan ti job lan ti ka yon petiwe. Yon nan se katan na chek la. E di mwen mwen petiwe ka yon adan. Mwen le sali a petiwe tou.
0: Mwen
1: mwen vlo wa le gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Ti mwen dou. Mwen just fin fwantou hay $40 bayan fom la gasan. E kou sa madan mwen papye mwen. Le mwen fin fwantou hay la gasan. Madan mwen ka di mwen antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madan mwen ka sorti gasan. Mwen bien fache bikaz mwen bouzoun la handou vandou la pou vwe madan mwen shop gasan.
1: Mwen jes oubliye dou sa gasan. Se jous sa yon ka takou sa. Mwen jen mwen sa pase kou nan gasan se.
0: Pa di blab.
1: Yon ka takou sa beno. Mwen jes oubliye dou sa ou sa gasan.
0: Gasan, mwen se pa. Gasan, mwen pensa hein. La han mwen mwen vle pou mwen fet a hi mwen brother.
1: Sa pa an problem gasan. Nale nan yon choko. Nan yon choko kay la ye gasan. Kay peti we sa ban gasan. Mwen ka di le pi la ya.
0: Ou asi we?
1: Mwen kwa mwen se piyes male we man. An ay feti job sa ban gasan. Ok?
0: Gasan, mwen ka ope mwen.
1: Gasan sa pan yon ay gen peti a wak. Ki sa wakwe ki la gasan?
0: Gasan mwen vle la han mwen gasan.
1: Sa pan yek nan yon choko ti a one time gasan.
0: An ale gasan, an ale.
1: Bishop,
0: vous devez
1: encore cacher la tête, maman.
0: Ça sent mal, les gars, sont avec ma jambe à ce moment-là.
1: Pourquoi il veut qu'on nous gâte? Il est pétard,
0: les gars. Ça sent mal, les gars. Comment cacher la tête? Bishop, on l'a à moi.

0: Betty?
1: A ki moun sa akwe mwen la?
2: Mwen ki la we?
0: Eh, Makoum.
2: Kouman ou ye an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Eh, gouti la, mwen ti le.
2: Kouman ye an?
0: Mwen ka bouy manje sa mwen jas ou di fe.
2: Seze, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Ki res la? Chabine Noé?
2: Oui, sa katavay kote Pitton Company. Ou konnèt li bien? Eh bien, my dear, ou sa tifi sa la? Son tifi ki proxy, loye ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, y katavay ko Pitton Company. E bien, pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loye sa fè savay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale kalite. Men la moun toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pa de ya. La wè ti boy la vini wè ilè apremidi. I pa jamè antwe an di dan. Se a son gwo wash door a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la. I ka fè men tout la pot ek tout finet. Mè on stil ka wè tout patou do.
0: Ki man yè? Kou an di sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise de san kouche.
0: Mè gè se. Kou an sa sa? Kou kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia Online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Mommy,
3: I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si mama, go home. No.
3: Mr. Colin.
2: Sa ki vise ti mwen. Anyway, si Colin,
5: mwen kay ba. People only coming at mine.